Ayaw lumilipad at ako ay iniwan mo pa. Ginawa mo pa akong tanga. Tayo ay lumilipad

Parang ikaw lang, kahit pumunta ka ng Raon or ng Banawe, wala kang makakukuhang katulad mo. Wala akong makukuhang katulad mo. Yan. Oy, by the way, hindi lang pala may nag-friend request sa akin kanina. May mga tumawag din, tsaka may mga nag-message. Inaaya ako manood ng football, ang World Cup. Eh, after every 4 years daw yun, sabi, sumama ka, manood tayo. Sabi ko, ano, oras? Alas dos! Abi, alas tres ng madaling araw yun sa Pilipinas, may trabaho ko. I have nothing against football. Kaya nga lang, di ko siya type eh. Di mo katulad, type ko. Asan na yung baby ko? Aya, bibi! Sa panga, dalawa.

0: matugtugan sa TPP FM. Puro luma. Matatanda na siguro mga DJs dyan. Di naman masyado, no? Love Sunday kasi that's why we're playing all your favorite classic love songs right here on TPP FM. Eh, may nagpadala pa din ng picture dito sa messenger ko. Dalawa sila, si Pundador, super special, at saka si Emperador Light. Nanunukso kayo, no? Parang gusto ko na kayong patulan. Huwag ngayon. Ayoko lumabas. Nangako ko doon sa mga tumawag na manood ng football na hindi ako lalabas ngayong gabi. Dahil meron akong Love Sunday. Yan. First Hour Morning Show right here on TPP FM. My name is Bobby V, taking care of things for you. Ayun, tapos na si Marco Season. Iba naman.
1: It's Bobby V. Bobby V on TPP FM. Bringing Filipinos worldwide closer to home. Number one. Tunog Pinoy Power FM.
0: TPP FM. Hoy, teka sandali nga pala. Si Roy, may ginawa si Roy para sa Tuesday show namin sa dito sa TPP FM. And gusto kong pakinggan nyo. Feedback naman, oh. Kasi Sunday, classic tayo, di ba? Classic love songs. Pag Tuesday, may ihahanda din kami para sa inyo. So, sana magustuhan niyo yung gagawin namin sa Tuesday. Walang mambabash, ha? Okay, pakinggan niyo to.
2: It's Tuesday.
3: I can't stand to fly. I'm not that naive.
2: Not quite the weekend.
3: It's not easy.
2: Definitely too early to give up.

Ang lupit talaga nito ni Roy Hernandez. Paglaki ko, gagayahin ko to. Isa lang bagay ang hindi ko pwedeng gayahin para sa kanya eh. Mama, problema ko, hindi ko kayang mag-handle. Mahina ako sa time management eh. Also, we're saying hello to Jude the Monster Manjares and best friend Simon. Batiin na din natin si DJ Romel.

Song from Angela Beaufil, right here on TPPFM. Love Sunday with Bobby V. Yan yung theme song ng mga taong madaling bumigay. Hindi, mali. Madaling ma-fall. Pangit pakinggan eh. Bilis mo naman bumigay. Ay, Degas and Deliver, saying hello again to sa mga kaibigan natin sa Barkada Martin Style sa Street 101, Bangtarbike, Phnom Penh. Here's Michael Ruff.

kanina. Sabi ko OPM, hindi nga pala OPM to. Pero si Regine yung wanda eh, no? Sorry naman sa pagkakamali ko. Pero sa iyo lang ako hindi nagkamali. Naks! Asan na yung palaka? Sa panga! Sabi ko, isa lang eh. Dumalwa ka naman. Hamo-hamo ka. Again, we're saying hello to Sunshine V. May bago pala siyang pangalan eh, no? Alicia. Alicia ng alis. Di, bira nga siya makapagbakasyon eh. So enjoy your stay in the Philippines. Also, we're saying hello to Sina Sino and Anna Riza. I got a song coming from Augie Alcacid right now. Also, reaching out to our friends listening from FMC, Filipino Music Central.

Para sinabi niya, kinurtinahan ko ang buhay mo. Ay hindi, mali. Tama, kinurtinahan mo ang buhay ko. Mali. Hindi mo lang kinurtinahan, binakuran mo pa. Huwag mo lang sana itali. Di niyan makakawala. I got a song coming from Journey right now. It's